mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo n ki yin teleso teleso mo si n ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday meli ni lati ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi wele ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni lojo anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimo loyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta ta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara a wa nbo ninu service loni for deliverance and healing service fun itusile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing on isi enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bulletin gun mi mommy ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o su oni bi nkan ba si da yan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji Olorun yi enikan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa je ajo dupe lowo e je ajo lo do bale je ajo lo ki Olorun yen ni eba mi ki eba mi ge eba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi looto oni loju anu e ja jo ki engineer

0: Eba nki, eba mi ki, eni Jesu mo ki o ki o. Inu mi ma to ti ndadun la we. Mi mo na bi t'Olorun tun fe gba yo. Mo si ti ma so binu eyan ba ti ndo nkan tun fe sele ni. Mi mo na bi ti o ba yo laaro yi o, oni Wednesday. Wa yi ka otun ko yi ka o si pe baba. Mo dupe lowo re. Iwo na lagbara mi. Iwo leni to yato run bo. Ka bi esi re Olorun. Ogo ni fun o Jesu. Ke to dide mo mi kan so ni. Adua keji ti Olorun ki ko. Oun la adua fun idari je ese. Oni mi o fe ku elese. Oun ti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele. Wa so fun Olorun baba. Gbogbo ese mi lero loro ati nise mi dari je mi. Kan so be bo ba fe nu e jewo alaanu ni. Wa fun mi ni agbara ki mo dese imo. Kan so bo se le so yen bo ba se yi o. Oluwa dari gbogbo ese mi je mi. Iwo ni mo se si. Bibeli ni bi iwo ba nsami ese oni ko se nto le duo oni sugbon idarije nbe lodo re ka le ba ma beru e Olorun dari ese mi jimi ese lero loro ati nise dari ese awon omo mi ji won ese lero ati nise won Oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o do bale gbogbo awon to kunle dari ese wa ji wa ki Olorun ko sanu wa ni gbogbo ya. In Jesus name, Jesus, Oluwawa. Mami se le gbadua eleketa. Adua eleketa ti Olorun ki ko ni adua fun anu. Adua anu. Oni la rin odun, ma so ise miji. Oni nigba ti ba si binu, ma ranti anu. Eyin wo le nfe anu, oni to wa bo si ojo anu. Di day, mami e ka ise meta si waju. Mo di Olorun meta lokan si o. Gbogbo eni ti nbo mi laaro kutukutu oni. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Ninu awon ti o ra anu gba ka ka omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anu gba eleda mi je ra anu gba ko to dale loni je ra anu gba emi mo nko yin mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fo mi je be o na wo e mejeji soke oni loju anu Olorun sanu emi atomo ko to dale bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo ko to dale se ri gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kaju adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni ntemi na so erin le lori o Olorun ipile ipa ninu ipa ti ase ninu ase awon eyan bebe fun iroyin ayo ko to dale mi omo na bi to gbe gba mi o si mo bo se se loruko baba to ma ti temi mo ki emi awon woli ko se in the name of Jesus Christ now baba mi at Olorun mi e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi nle so le nawo yen siwaju owo ni mo fe na mejeji mo ri ti afefe kan fe ye mo si ri nkan ti won gbe lowo won di bi igba ti won ba di gift ti won ba di ebun won di ebun ebun mo ri ebun o manaka alade shatapa haya mo ri ebun ti won di enikan ni bi bawo eh ti won fi wrapping paper di kini ti amo awon sunshine ti amo fi di eru ti won ba fe gbe fo ni yawo tabi fo eni ti won ba fe gbu fo lebun mo ri o po won to si eyin trailer ah itume lei ni pa won ko gba ebun awon ko ri re gba ebun le jo mo ebun le jowo ebun le je se titun ebun le je anointing ebun nowo angeli tin pin ebun ti ani ko ja ebun le bi mo se soro lowo lowo bayi gbogbo eni to ba le se ami ki won pin kan o in the name of Jesus Christ and now eje se bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alakoko ti mo mu ni pe mo ro re pin don't write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji ni pe mo ni start something small bo ki n to so yen eje n sare mu oro yi eje n gbo ti mama yi so eje n fe le iside and born service loni healing and deliverance service eni kan ni woli e mo so pe fun wa ni news line kini paper ti awon eyan so sinu omi awon kan oni awon eyan ti ni o bo awon ti oni ma fun won laaro yi gege bi won Olorun mo so ileri yen fun won awon no ju ti won na sinu omi lati fi gbadua engineer eje n sare gbo n ti mama iso
1: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yesa lati akure ni sa latapo omo yin omo lola ni sa mo ni eri le mi o emi le ta pari program ni monday Tẹni pe ko ju 2 hours and 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayin mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi drinks ni mo nta ma koja fun mi ati sai dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o awon ma so gbesi kon si gbesi ma fowo ile ma fi sanwo ile yi ha baba mi mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma su ku si olorun wi pa laanu ni olorun ko se ko to olorun o le se emi na suku o emi na suku lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na suku e ku ti mo ma sun bayi ba se pari ori ofe bayi ni oko mi so pe ki lo se mi tori inu mi oduku on le laaro yi bi mo tefe joko gan mi jo wa si shop leni oko mi wa pe ki lo se mi mi ti da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni ki lo se mi oko mi se send 1.5 si mi ni 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo be yen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo be yen ri o baba mi o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin gaju o e se o baba mi e se o
0: nice yin wo le le egbon ti mama yen so won ni lori line lawon tin tele ma tun bo sori Facebook ni sin ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok enikan ni ah se tun sele nbe yen ko si bi n ba gba in sele nsale in sele loke ko si bi ti o ti le sele ewon ti mama so dale emi mo ko won bi eyan si le sunkun so lohun lohun oko won wa se bi awon ni won sunkun si ni ko mo po lo ni e wo baba mi ologun ajobo wo n to ba n se bu mama ati ya e to se bu mama yi 1.5 million won fi boost oja re yen eh olorun ni won lo ko mi awon obaru to ri ban ri oda dide wa sare siwaju mama make sure ko fowo kan kan kan baba je n gbowo tin gba ri nipa anu je n gba se tin gba ri olorun jo oda kuku so bayi loruko jesu sanu mi lona to ti gba sanu enikan kan rinu ran mi ebe nu e lo fi nso e maria manasha haladush Oh, any kind of woman sharing in Lori Facebook or Dekunli Epaphras will lean in and talk about it or Dekunli Epaphras, Baba Mew. Me, see, buy your chat in Lori Facebook. Me, buy your chat in Lori Messenger. Me, buy your chat Lori you TikTok. So, okay, see. Come on, say, we can scam. My bow was scam, chat. Or Dekunli, oh, the boss was scam. Someone bought YouTube. A Jap in LA. Any kind of woolly. A left hour can in news line. Why'd you see no meaning? Ikan wa lowo won ti won ka si awon nkan kan to ba oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le ojere ile na to ba wa di ojo sunday emi mo so pe atomode o atagba e lo wa nka chief meji meji e te kan sile a da kan bori temi ba ti n gbadua e mo je ogede enikan ni isin agbara ni isin itusile hanhan ni isin temi o ti sure ti gbogbo nkan fi di olara ati fe ku ninu osu kefa ta ba ile jade ku ninu osu o ko su mefa pere todun iku ha eje se bayi mi ana mo so nkan kan si yin leti ikan ninu awon ti mo so ni pe start something small bere nkan kan bere oja kan bere oja kan ronu oja kan to le mota mo wa so nkan don't underestimate the power of small beginning mo je ki mo foju di bere kenkele so ebi mo so lana e wo church te wa nu e church to ngbo we mi to ngbo yi mo bere church pelu 40 naira 20 naira owo ni nylon yen meji o ni mo bere church to ngbo yi bo nitori pe mo nse lo lojojumo o no je ki olorun sanu mi debi to de mo oni ta ninu we sakaraya chapter 4 verse 10 oni ta ni oge ojo ibere kenkele enikan ni baba mi ara mi ti o wa ya ina ni mo bo church lawe emi o gbadua fun o ma so tele si o ma gbowo le o lagbara olohun bi n ba gbadua tan yin ti e o ti e ri yato ategun ti tun ofe si o iyato yo de ba o mo wa so nkan kan every great accomplishment begin with humble beginning eni kan ni ki le so le bohun se ri gbogbo ase yori nla tawon eyan se laye eti ma last ni o gbogbo ase yori nla ti omo eniyan se laye ibi bere kenkele lo ti bere iwo to ba ninu mi o fe bere ibi ni la mo ti fe bere wa gbo kilo yi kini kan won bere latoke iwo to olo fe bere nsale oni do your beginning small job chapter 8 verse 7 though your beginning was small your latter end shall be greatly increased bi bere re ti wuli okere opin re yo ga to ba wa lo fe bere ni bi kenkele oke lo lo lo ti fe bere wahala wa o kini kan won bere latoke isale na lo ti pari si enikan ni kini nkan sare ni o awon ti an bere lati gbe sare oke won ti mo bere nbo won mo pari e si isale o nkan to je pe mo ri nu aye teyan bere loke to pari sale niyan mo bere kankan loke o sare ni o pada pari si o iku ni o on lo bi je pe gbogbo awon mo tin se yawu ngba ti wu re to ti wo 20 to tin ri bi odidi 500 million 300 million owo won wa da nisin imi nbe lewon nisin ti an mu nbe kin lo si fa o bere o be bere la toke eje menu ku nbe yen and another thing ti ma fi kun ni pe trust God's plan gbekele eto olohun fun aye re oh my god god always rejoicing in providing for you to start your small beginning olohun ni mo pese fun eda lati le bere ni kenkele adua ti mo fe ke gba laaro niyan gbogbo iyen so oluwa da mi loko wo adua to dekunle e papa abraham ngba ni olorun da mi loko wo fun mi ran mi lowo oni mo pese onje fun ojeun your god o le da oloko wo o le bo dashi olorun fun mi lowo tin fi bere oja I toro ni sunkun si lorun bebe fun trust god for his plan for your life Unga so ninu Jeremiah chapter 29 verse 11 kuni mo me ero ti mo ni fun o ero alafia o de yin wo le fe bere oja eyin wo le fe bere business kan eyin wo le fe o fe ko lo won bere lotun pelu e dide ko wa nawo bayi baba nitori iku Jesu si sobu fun mi nitori majemu da mi loko wo Olorun mama e je apade n cha service laaro ma se nkan kan toto yato die ta ton seri bo ti e je pe tusile itusile ta nda ko yen itusile ko lowo ebi ni o itusile ti mo nso yen itusile ko lowo aso kan ni o itusile ti mo nso itusile ko lowo ka mo ja han je ni o olohun ba ngbo ma si de olohun elijah se yato si yen iwosan ta wa nso healing iwosan ni gbogbo abala ni o ki se iwosan kara re o ya nikan ki gbe yawo re kare o ya so god can heal your academics life God can heal your marital life. He can give you settlements. Oh my God. Gbogbo yen mi. Mi bi oba duro si mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami. E ki gbe baba. Je ki mimi o mi. Ki ya to de ba aye odekunle e papa. Da ko ti e na. E je n gbo n ti mama iso.
2: Oruko mi ni Kafaya Yoloshe. O wa lati ori tapere.
0: Ori tapere. Oh yeah.
2: Iba si baba mi fun mi ni owo. Ni 2024.
0: Owo ke mo fun yin ba yen.
2: E dawo fun mi.
0: Mo dawo fun yin.
2: Baba mi wa so pe awon si ri pe obirin yi kole. Mo wa mo so folo pe aso tele woli mi mojo lo lasan nu aye mi. Amo mo dupe folo loni. Ipe oro yi.
0: Oya, e ku ete sun na ti to. Oya.
2: Bati mi mo koko lo si alabaru ni ilu mota. Kan to fi n pe kemi na mo bo. Emi na ba won si si alabaru ti bi mo si si alabaru to. Mi ri 5 naira. Mi ri owo kankan kojo.
0: Mo bo ise ko lowo. Mi mo olowo oso eyan do loro. Mi ma lagbara kon ma won ti an lagbara ni lui. Koso da lase onise po alase yori o to nkan gbogbo gba tin ba so mi o kewi mo nsoro ni mo nso on toju tiri ni eyin wo le be se asela o tin wa si bi to ba fara mo to ba nwa dede on to ri se ni ojo pipe gbagbara lati se sit down yes
2: ti mo ba n da ko pe ah mo ma ra ile mo ni ah 500,000
3: 400,000
4: ni ke ta o ra re pin

0: wo le ro ra yin pe ejo kan lo ba mi jab o lo jaba won meta ma ko le sit down. Hey, nice. Mam abon ti sun so ti sun sa bo gbe yin omo olohun e lo mura laaro yi a nbo ni wema ibi ta tun ti ke e mo gbagbe nta so debe mo ni start small bere alabaru kan la nbo re gbogbo ti nba ni o mo se ni o kan mo se mo mi e lo mura lati iworode wo mo to gbagi ele be so kale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen se nso nkan fun o ise ti emi awon woli ra wa in to ni ase si aye ni sa ti wa ni ko to di papo lori ile aye je kise ranse mi o dodu e je nsise ranse fun o gege ba se ran mi si o lo mura ago mejo abo ni service laaro yi mo ni paper kan ti mo fe fi le awon kokan ti mi o ti fun lowo paper ni o bo nkan be laare awo meji ni o so kan sinu omi ikan be to ka sinu awon kan to nlo nu le omi to mo nje te nje iran lowo lato wa angeli and mo fi kun pe tin ba ku nbi nisin emi oluwa ni iko mi mo fi anointing o iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo sunday no se lo niyan enikan ni oro mama isa ti gbo ai gbo tan iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba fun mic ko mo soro bo.
1: Yes.
2: Ama ninu pe baba mi. Emi na ra ile. Afu.
1: E ra le.
2: 300,000.
1: Ni bo le ra si?
2: Ayegun.
1: Ayegun le ra si. Se we re ri.
2: Ben sir.
1: Bo le se tuwo jo.
2: Ah, isi e mo. Mi mo rere rere. Mi mo.
1: Isa kila si nse.
2: Mo re ro. Mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara. Mo ta elubo. Mo sa ta gbogbo e. Inu re na mo ti ra phone.
1: Ide gbegbe.
2: Pe ile ko 30,000 ra phone. Emi na wa ra phone 190.
1: 190. Nice car. Ora phone 190. Ora le 300,000. Anything salabaru niyan. A kan wa si church lofo. A n si wa niye ni. Bo wo eku ba se mo ni mo se fi omu so sun ni ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua emi mo nko yin beyan se ngbadua emi mo nko yin pe ke fi nkan mo o fi elubo mo o fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo eh o tun fi ero o tun fi mo olufe pupo ru nkan bayi isin meji la se laaro yi o isin meji ni se toni ikan ni ago mejo abo bayi laaro yi elekeje o bere ni ago merin fun gbogbo awon tin lo bi ise bo se nsise da bo tun fi nkan mo bo ko le se se in ta danwo loni ati ojo sunday ni lo nwaju yi ejo soro tin tin nitori time
0: won ni mo ra phone oni 190 mo ra le ah mama tin sumo million bo se ati je nwa di kini
2: ni rorun ko si nkan ti mo fe je ti mi afi ti ba fe je loku
0: eje npase mo di olorun elijah si o ki igba ko di o lara sit down eni kan ni age wa ni nbo le re wa mama yi o le mi bi ni omo wa source sunday ati wednesday ise ko lowo gbogbo bi to mo lo lati january osu kefa lawa elo lo ti wa kojo obi nkan re o oni mo mero mo mo mu wara mo mo mu gbogbo e mo eyin na le ni afi nkan mo oni mi o mo bi mo se 2300 okoko ra le mi mo bi mo se tujo o tun ra phone oni 190 isi nje n to ba wu oni n to ba wu afi ti n ba fe jeun se e wa mo wa church dada ni mama
2: ko si gba ti kin wa
0: bon wa church o so do lo si wo lo mo n to n se emi mo ni emi lọlọrun yan ti o pe mo se pastor
1: ya je mo se pastor re o le yo lo si a se bi ku abaru mo ba yegi won lo se judge je npe gitimu ipade church se pade oloselu sa gbogbo bi e ba ti n gbo mi gbogbo enu mo le fi so ipade ataye ro ni won yi aye e ku lodi won bo yi soju an gbogbo tin ba tin yo mo se wo mo se gbogbo eyan ni gbogbo omo olohun patapata ni o mo ri anu jade laaro enikan ni han nti oje like enu pe eyan fi le ki so eyan dolo si ah se bi mi mo nko yi iwo tele mu ore mu 2000 mu 1000 mu da mewa ida mewa mu jade ja won to lohun se gbogbo eyin te ba gbo mi laawe ma mo bo yo leti omo ni o ti mo gbo ran account number church ni oje nfun yin to ba si ti datan e pade mi lori facebook o dekunle epafra tabi youtube o dekunle epafra tabi tiktok e mbo wa ba mi na ago mefa bo laawe ta ba ti se yen tan oni ojo anu ayo le fun stores ni 8:30 la koko pade eyin te ba mo wa for service awon ti ba lo bi si o pade mi ni ago merin losan emi na le ba nbe ise ti an ni ase oni ojo iwosan ati tu sile ni lati wo odun ni ti wo moto gbagi ele fe so nwe ma e bere church olorun ojiji ni bi garage eni kan ni e mo ti fun account number re fun gbogbo awon ti an ba fe san 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo Olorun e ma je so pa won ti an ba gbogbo eyan omo Olorun dan wo iyen lo be enikan ni ese bibeli wo la kan loni e je a pari iwe owe lati 25 titi wo 31 eyan omo Olorun ti an bi loni ekunle now gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni ekunle ki nawo soke mo gbo soke on to se to fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Number to share testimony in Siri 080-88-71-65-66 send the message in Ire Atanu Kobayin. God bless you.
3: Do you believe it now?
4: I can see.
3: One family, one radio.
5: Super FM.